Dipayungot Apostel Paulus dohita, ragam do para si rohaon, alay sada do tondi. Songon halibutongon na uli alay ragam do berwarna, songon suara ni musik na tabubegeon alay ragam do nadana. Songon ima nang ngoluta, adong do na hoba sumangula si olaon, adong do sabar mananginangi, adong do na bengit disitaonon. Luhut nai, dada nang pabur nang diri, alay asa marsurupon di akka hamaolon. Nuaingon, korop do halak lungunan, aguan parkarejon sahat kina mandele, dang pola di igil tuhat kai asa taulaon ak kaulaon na masay balga. Silohon-lehon niton di i, bodo patarya kaulaon na metmet, isarani ekkel na patoguroha, manang tangan na radi mangurupi, so pola makirim iton dipuji. Sada dohita di bagasan pamatang ni Kristus, ia mangay sada sien ruas ni pamatangi, rap mangay do saluhut. Nuaing ang giat magurasa ni Pentakostay mga loha hirahire biar ni rohata. Unang ikopi apinay, alay di hilaha roham halak na metmet po. Tondi na panguluhon portibion, miyan do di bagasan pamatang na namura matapuri. Alay di adopan ni Tuhani, rap argado hita sa luhuk na, jala di haholongi, tondi na sasadaido hita.

Roma. Sunungo pihami na leon. Na umar gaido di leukos nami. Yala gumudang doi cien po. Yon doho cien pangkina. Ope. Mauliate marohanan. Yala pukion nami maho. Ala ni suri habal gaon doho na mulyaom. Naon pinapatar mo tuham. Selehon mato.